njila yetu yenye ngibanza yenye ngisota ditalenupe balumukeni.